Lama ka tanche de sale kamene yon kontatman ba mwen che mwen. Paske sa se la verite telman.

Bon, mwen te ka read a bagay la a sou media sosyal kote yon gwa moun. Le mwen di yon gwa moun, nan gwa moun an sosyete an Dominik. Moun salani business tout patou be bagay kon sa. E pi mwen apon ki yay gade pou vize yon lèm wik e pi pa jwen ni. Le nou tan ti bagay sa la fèt. Nou ni pou mande kon nou an pil kachil.